0: ta wuta tsakanin Amurka da Iran. Russia ta ce jiragenta wato jiragen yakin ta na sama sun mayar da martani ga har-haren da Ukraine ta kai da jirage marasa matuka a kusa da St. Petersburg. A Nigeria, jam'iyyar ADC na ƙara nuna shakku kan amanar gaskiya da amanar shugaban hukumar zaben kasar na wato INEC wajen gudanar da sahihin zabe bayan bayyanar wasu bayanan rijistar zaben da ke tayar da ƙura a kafofin sada zumunta a kasar.
1: Dama dai duk wanda yake Najeriya ya sani cewa wannan mutumin da yake jagorantar wannan hukuma ta INEC yan Najeriya ba iya jam'iyyar adawa ba fa da kwarin gwiwa a kan shi domin amanar shi ta yi karanci ba zai iya jagorantar wannan hukuma ba.
0: Kasashen Niger da Benin sun fara wani yunkuri na dinke barakar da ke tsakanin su wanda ta shafi harkokin tsaro da kasuwanci da kuma diplomasiya.
2: Mutane sun dade suna jira su yi tashirin wanga lokaci saboda irin wahalar da mutane suke sha da waɗanda ma suka yi ta ihu a da suna wada suka ai masa ka'in su dai yau su kansu sun dade suna jira wanga lokaci shi zo na Allah ya kawo lokacin da za a shirya tsakanin Niger da Benin.
0: To akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duka cikin shirin amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. An sake cimma ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran a yayin da kuma ƙasashen biyu ke cigaba da musayar wuta a tsakanin su. Rundunar sojin Amurka ta ce wasu har-haren makamai masu linzami da Iran ta harba sun gaza fadawa inda ta so ta kai a Kuwait sannan kuma an daƙile wasu har-haren da ta kai a Bahrain. Dakarun jujiya halin Iran sun ce an kai wa hasumiyar sadarwar sahari sannan kuma sun mayar da martani inda suka kai hari kan sansanonin sojin Amurka ciki har da wanda ke Bahrain.
3: The US military also said its forces carried out self-defense.
0: Wakilin BBC ce rundunar sojin Amurka ta ce dakarun da sun kai har-haren na kare kai akan wata cibiya da ta ce ta ayyukan sojin Iran ce da ke tsibirin Qashim a mashigar Hormuz. Russia ta ce jiragen yakin ta na sama sun mayar da martani ga har-haren da Ukraine ta kai da jiragen marasa matuka a kusa da St. Petersburg. Gwamnan yankin ya ce an kakkaɓo jirage 30 ƙasa. Wata majiya daga Ukraine ta ce har-haren sun fada kan wata matatar mai. Amma ba a tabbatar da hakan ba. Harin dai na zuwa ne a ranar da za a bude taron tattalin arziki na duniya a St. Petersburg din. A ranar Talata wasu har-haren da Russia ta kai Kyiv da wasu biranen Ukraine sun kashe mutane fiye da 20. Mai rukun mukamin babban lauyan gwamnatin Amurka Todd Blanche ya tabbatar da cewa ya fasa a kafa wani asusu na dala biliyan 1 da miliyan 800 domin biyan diya ga ɗaiɗaikun mutanen da ke ikirarin tsohuwar gwamnatin da ta gabata. Tati zarafinsu ta hanyar binciken da ke da nasaba da siyasa. Matakin ya biyo bayan nuna adawa da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin ƙasa daga jam'iyyar Republican suka nuna inda suke ganin hakan bai dace ba. To sai da Kwamisa Balance ya ce matakin da aka ɗauka na haramtawa da kuma na haramtawa masu binciken haraji na tarayya daga bindiddigin shugaba Trump da iyalinsa da kuma kamfanoninsa na nan. Tuni dai masu suka suka ce za a yi amfani da mataki ne domin sakawa masu biyayya ga Donald Trump. Tuna labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ana zanga-zanga nuna ɓacin rai a birnin Southampton na Ingila domin saboda yadda wani ɗan sanda ya yi wa wani ɗalibin da aka kashe a bara. Wasu mutane na jifan 'yan sandan da gwangwanaye da kuma sauran abubuwa. Ɗan sandan ya sanya wa Henry Nowak ankwa sannan kuma ya kama shi a yayin da yake kwance cikin jini bayan an cika masa wuka duk da yana shaida masa cewa baya iya yin numfashi. Mutumin da ya kashe shin ya masa kage inda ya zarge shi da nuna masa wariyar launin fata. Lamarin da ya tayar da hankulan mutane da dama a kasar inda 'yan siyasa masu ra'ayin riƙau a kasar suka ce lamarin ya fito da yadda ake nuna wariyar launin fata da ma yadda ake tunkarar hakan idan ta faru. Mahaukaciyar guguwar da ke tafiya da ruwa da iska da aka yi wa lakabi da Jiangmi ta keta tsibirin Honshu inda ta nufi Tokyo kuma tana gudun kilomita 90 a cikin sa'a guda. Guguwar ta dakatar da harkar sufuri da kasuwanci sannan kuma ta janyo ɗaukewar lantarki a gidaje kusan 60.
4: Evacuations have been ordered for more than 350.
0: Wakilar BBC ta ce tun aka bayar da umarnin kwashe mutane fiye da 350 ciki har da waɗanda suke a Tokyo. Sannan kuma an soke tashi da sauka ɗaruruwan jiragen sama a ƙasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Kuma da lahiya zuwa kuma sai rahotannin da suke cikin shirin kuma kamar yadda wata kilwasu suka ja cikin labaran duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kai har-haren da ta kira na kare kai akan Iran inda ta aka kabo muggan makamai masu linzami da kananan jiragen sama marasa matuka da aka hari jiragen ruwa da su da kuma kasashe makwabtan Iran din. Rundunar ta ce makamai masu linzami da dama da Iran ta harba baska inda ta so ta harba ta kai ba a Bahrain da kuma Kuwait. Karotan da Muhammad Anwar Muhammad ya hada mana kan wannan batu.
5: Rundunar sojin Amurka ta ce wasu makamai masu linzami da Iran ta harba suka nufi Kuwait ba su yi nasarar kaiwa inda aka hara ba. Ko kuma sun fashe kafin su karasa can yayin da garkuwar sama ta rundunar da kuma ta Bahrain suka yi nasarar kakkabo wasu makaman masu linzami uku da Iran ta harbawa Bahrain akwai dai sansanonin soji da dama na Amurka a cikin Kuwait kuma Iran na yawan harasu a lokacin wannan yaki haka kuma rundunar sojin ta Amurka ta ce dakaranta sun kai harare na kare kai akan wata cibiya da tace ta aikan soji ce ta Iran din dake tsibirin Kashim a mashigar Hormuz sai dai Iran din ta musanta cewa wuri ne na aikin soji inda tace hasumiya ce ta sadarwa ta tsibirin tare da bayar da misalin wannan hari akan kayan da tace ba su shafi aikin soji ba a matsayin dalilin ramuwar gayya da take yi inda take kai hari ita ma duk da kwarya-kwaryar dakatar da bude wuta da aka yi a rikicin tunda farko dai sojin Amurka sun yi harbi kan wani jirgin ruwa na dakon mai da yi kokarin wucewa zuwa wajen lodin mai na Iran a tsibirin Kharj jami'ai sun ce makami mai linzami da aka harba a jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar Botswana ya lalata injin sa bayan da ya burst da gargadin da ake taya masa na ya sauya hanya wannan lamari dai ya nuna yadda yarjejeniyar dakatar da bude wutar da aka yi ke ta tangal-tangal Amurka ta ce dakarunta na ci gaba da sa ido da zama cikin shiri na daukar mataki akan abin da ta bayyana a matsayin kutsan Iran da bai dace ba a lokacin yarjejeniyar ta zaman lafiya.
0: A gaida Muhammad Anwar Muhammad da rahoton da ya hada mana to yanzu kuma sai Najeriya inda tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa na jami'ar ADC Atiku Abubakar ya buƙaci a gudanar da cikakken bincike a hukumar zabe ta INEC kan zargin bayyanar wasu bayanan rijistar zabe da ke tada ƙura a kafofin sada zumunta. Takaddamar ta samu asali ne bayan wallafa bayanan wani dan siyasa da ke neman takarar dan majalisar wakili a shafukan sada zumunta na internet wanda ke nuna ya sauya rumfar zaben sa daga jihar Imo zuwa Abuja. Hukumar INEC dai a sanarwar da ta fitar a jiya Talata ta ce ta dauki matakin da muhimmanci kuma ta kaddamar da bincike. To sai dai yan adawa sun ce dole a gano yadda hakan ta faru. Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jami'ar hamayya ta ADC. Ga karin bayanin da ya yi mini kan korafin su a game da cece-kucen da aka yi na kan batun bayyanar wasu bayanan rijistar zaben.
1: To dama da duk wanda yake Najeriya ya sani cewa wannan mutum da yake jagorantar wannan hukuma ta INEC dukkanin yan Najeriya ba iya jami'un adawa ba su da kwarin gwiwa a kan shi domin amanar shi ta yi garanti ba zai iya jagorantar wannan hukuma ba. Mun san cewa gwamnati tana amfani da shi wajen duk hanyar da za ta bi ta tabbatar da cewa ta yi magudin zabe domin ta san yan Najeriya ba sa tare da ita kuma in dai za a yi zabe zabe wanda ya amsa sunan zabe yan Najeriya ba su zabe ta ba. Wannan yasa tun a baya mutane suke ganin cewa muna ta zarge-bargen shi da abubuwa da yawa kuma suna ganin mun fiye korafi ba korafi ba ne duk abin da muke faɗa a kansa muna da hujja mun san cewa ba zai iya cin bawa yan Najeriya abin da suke bukata ba wato sahihin zabe.
0: To amma ita INEC ta ce babu wani kutse da aka yi mata a rumbunta da har za a iya sauya bayanai.
1: Eh da kullum haka suke faɗa ai idan an faɗa sai dai daga baya kuma yan Najeriya su ga abubuwan a aikace abinda ake zargin kuma a gaisa a aikace. So da haka ina mai tabbatar muke da cewa babu wani dan Najeriya da zai gamsu da dukkan wani bayani da wannan mutumin zai fito da shi. Mafita a wajen wannan mutumin da kuma ita hukumar da kuma ita kanta daraja da kiman Najeriya shine tunda wannan mutumin mutane sun gamsu ba zai iya ba. Ya sauƙaye ba kujerar nan a samu wani mutum mai amana nagartacce wanda dukkanin yan Najeriya suka gamsu da shi ya rike wannan hukuma domin shi fa zabe sahihin zabe shi ne zai kawo ci gaba da dorewar Najeriya. Aka san haka kuwa to komai kan iya faruwa a Najeriya.
0: A sanarwar da ta fitar INEC ta ce ta dauki wannan batu da muhimmanci kuma har ma ta kaddamar da bincike. Ba ku bari ta gama binciken nata?
1: Bincike ɗaya ne akan wannan hukumar shine shi shugaban hukumar da kuma wasu daga cikin kwaminoninsa su sauka su bar wannan aikin ba za su iya ba domin aiki ne da yake bukata amana da jajircewa kuma ba su da ita. Duk wani bincike da za su yi a ƙarshe za su kawo bayanai ne wanda za su kare kansu wanda kuma a ƙarshe idan an yi zaben yan Najeriya ba zai musu daɗi ba kuma ba zai wa duniya ma daɗi ba domin muhimmancin Najeriya a idan duniya ya wuce yadda ake tunani.
0: To amma kamar kun yi riga malam masallaci ne ku bari ta kadda fitar da sakamakon binciken kafin ku dauki bayanin mataki kuma kafin ku ce wani abu.
1: To ai mun san su ciki da waje mun san abin da za su yi mun san a ƙarshe da irin abin da ba su so. Kwana-kwanan nan aka bayyana cewa mutumin nan yana da alaka da jam'iyyar APC har a baya ya taɓa yin posting a shafin Hina S suka fito suka ce sun yi bincike su a karan kansu kin taba ganin yadda mutum zai zama alƙalin kansa da kansa kuma a samu adalci so dan haka muna mai tabbatar muke da cewa mafita ɗaya ce wannan mutumin ba zai iya rike amanar ƴan Najeriya da aka bashi ba kuma amana ce wadda tafi komai muhimmanci domin zabe kamar yadda ake gaya muke abu komai muhimmanci a Najeriya domin halin da muke ciki a Najeriya rashin shugabanci ne hanya ɗaya da za a samu shugabanci a samu gyara a samu ci gaba shine hanyar sahihin zabe to wannan bai tabbatar muke cewa mafita ɗaya ce mutumin nan ya sauka ya bar kujeran nan a samu wanda yake da amana wanda ƴan Najeriya sun gamfa da hebo sarfa wannan jagorancin wannan hukuma
0: kana ganin misali sauye shugaban hukumar zai kawo kamar tabbatar da siyancin zabe a Najeriya
1: tabbas in aka samu jajirtacce wanda ƴan Najeriya suke da ƙwarin gwiwa a kansa kuma duniya ma ta amince cewa zai iya rike amana ina mai tabbatar muke da cewa zai kawo fauyi kyakkyawan fauyi ma kuwa
0: Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta ADC a Najeriya kenan to daga batun siyasa a Najeriya sai kuma na tsaro inda majalisar dokokin ƙasar ta buƙaci gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su gaggauta kubutar da ɗaliban makaranta da malamansu da aka sace a jihohin Oyo da kuma Borno. Majalisar Wakilan Najeriya ta bayyana damuwa kan yawaitar sata ɗalibai a ƙasar yayin da majalisar dattawa ta jaddada buƙatar gaggawa ta ƙarfafa tsaro a makarantun ƙasar. Kiran na majalisar dokokin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar malaman makaranta ta NUT a Najeriya ta jagoranci zanga-zanga a wasu jihohin ƙasar kan neman a kubutar da ɗaliban. Awal Ahmad Janyo ya tattauna da Sanata Ali Indume ga kuma abin da ya shaida masa.
6: Akwai Dr. Medala wanda shi yake dan majalisar wakilai ne. Mun yi magana kuma ya kawo kudure a majalisar wakilai akan yaranmu wanda aka dauke daga Musa to ranar 15 ga wata da fatan cewa gwamnati za ta dauki mataki akai. Har kuma har yanzu ka san muna da mutane kusan 416 a hannun yan ta'adda. Wanda aka dauke daga gwashe wajen wata uku yanzu yau. Wallahi muna da tashin hankali, muna cikin tashin hankali musamman ma wanda abun ya shafe su directly iyayen yaran da kuma yara kuma kamar namu na Musa dinnan ma akwai yara kanana wanda shekara biyu shekara uku ma a ciki. To ba san halin da suke ciki ba. Muna bukatan muna kira da kwakwaren mu da cewa dan Allah gwamnati ta dage. Don muna ganin za a iya yin wannan abun. Muna da na'urori daban-daban kuma mutane da mutane in an sa hankali a kai insha Allah za a maganta wannan abu.
7: To kamar a bangaren ku ko ƴan majalisa akwai wani wata shawara da kuka yanke ko mataki da za ku iya ɗauka bangaren ku kila ko akwai buƙatar ku gana da shugaban ƙasa ko hukumomin tsaro?
6: Dama bisa tsari majalisa inda irin wannan abun ya faru. Ya illa shi ne abin da muka yi nan kuma gwamnati ka san idan majalisar an kawo kuduri gaban yanzu kamar motion din nan to bayan shi kamar gobe ya kamata wato tattaunawa da aka yi da kuma matakan da aka ɗauka za a rubuta ne a rubuce a tura wa sakataren gwamnati don gwamnati ta tura ka jawo hankalin koshin shugaban ƙasa ko waye ne a cikin jami'o'in gwamnati. Don yin a ɗauki matakin da majalisa suka zatar. To muna fatan cewa resolution ɗin kudirin da aka zatar ya kamata gobe yana gaban shugaban ƙasa. Da wannan majalisar wakilan ma haka dama in an yi an gama sai a rubuta sai a tura ma sakataren gwamnati kuma ta je ta kai wajen abin nan. So muna gani akan gwamnati za ta dauki mataki kuma ba su dauka abin nan ba ya kamata tunda muna kira da babban murya cewa dauki mataki yara ne na musamman maganar yaran nan wato abu ne wanda ya kamata. Kuma gashi yanzu malamai sun shiga yajin aiki indefinitely akan cewa to kaga wanda ma suna gida kenan it means za su zama victim na abin da ya faru din nan. Abin da yake sai an samu fili ake shanya kuka ce Hausawa. Wato yan ta'adda da yan masu sace mutane masu garkuwa da mutane nan yanzu suna cin karen su ba babba kashi yasa suke ci gaba kuma abun yana faɗaɗawa. So yanzu aikin kamar aikin samun kuɗi ne.
7: To ina kuke ganin matsalar take?
6: Matsalar gaskiya yana kan mu har yanzu mu ne shugaba mu ne gwamnati mu ne masu zartarwa don in an dage ni dai har yanzu duk wayannan abubuwa za a bar shi. Duk inda ka ga akwai doka to ana jin tsoron doka ne in ba haka ba karya ta za a yi. To yanzu ba abin doka komai ya lalace don irin abun ya taso daga sama ne har kasa. To in ba an ɗauki matakai daga sama ɗin har zuwa kasa ba ko kuma a ɗauka daga kasa a jide shi sama ba. Ai yanzu mutane barnan da ake yi a cikin system ɗin ya fi na ƙasa wanda ya yi kuma shi yasa mutane suke iya yi su yi abin da na karya doka don dama ba abin doka. To idan an jaddada doka a kasan in kai laifi za a kama ka za a hukunta ka to ba wanda zai je.
0: Sanata Ali Ndume dan majalisar dattijai a Najeriya kenan. To dangane da batun kubutar da ɗaliban makarantar da malaman su da aka sace a jihohin Oyo da Borno tun masana shi a nazaro a Najeriya suka fara tsokaci a kai.
8: Abin da yake faruwa shine dole mu yarda cewa sha'anin tsaro ya taɓarɓare ba kadai a wurin wannan gwamnatin ba, a maganar gaskiya ya dade. Amma abin da yake ƙara azazzala sha'anin tsaro a Najeriya wato shine su madafan tsaron, in kai maganar soja ne, 'yan sanda ne, DSS ne, da duk wani custom da sauransu, da civil defense, da wani forest guard duka gaba ɗaya. Wato an ƙi a tsaya a yi la'akari ne cewa girman ƙasar nan da irin problem take ciki meye take so.
0: To sai ku kasance da mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wannan. To yanzu karfe 7:14 a Najeriya da ma makwabciyarta a jamhuriyar Nijar haka lokacin da Kamaru da Chadi. Shi da wato 9:14 kenan a birnin Jidda na Saudi Arabia. Aisha Sharifa take gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin kun ji cewa an cimma ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar tsagaitota tsakanin Amurka da Iran. To madalla kasashen Niger da Benin sun fara wani yunkuri na dinke barakar take tsakanin su wanda ta shafi harkokin tsaro da kasuwanci da kuma diplomasiya. A jiya Talata ne dai sabon shugaban kasar Benin Romadu Adani ya kai ziyarar aiki a Yamahi inda suka tattauna kan batutuwa da dama da hukumomin Niger. Daga nan ne kuma ya zarce zuwa Ouagadougou babban birnin Burkina Faso. Ana tsara wannan ziyara ta sa za ta daidaita al'amura tsakanin kasashen uku. Kasancewar ana zargin daga Niger da Burkina Faso ne ake kai hari zuwa kasar ta Benin. Gaci Maila Isufu da ƙarin bayani.
9: Sabon shugaban kasar Benin Wadani ya isa kasar ta Niger a jiya Talata. Ziyarar farko tun bayan afkuwar juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023. Tun daga wannan lokacin duk da yanayin tattalin arzikin kasashen biyu da kuma wahalhalun da al'umma bangarorin biyu suka sha, iyakar ta kasance a rufe a bangaren Niger. Sai dai 'yan kasashen biyu na fatan wannan ziyara ta kasance sharar fage tsakanin Niger da Katano na farfado da hulɗa ta hanyar sake buɗe iyakar kasashen biyu, kamar yadda Jamil Ibrahim wani ɗan kasuwa a ƙasar ta Niger ke bayyanawa.
2: Mutane sun daɗe suna jira shi su yi ta shirin wanga lokaci saboda irin wahalar da mutane suke sha, kowa na jira a buɗe ta. Waɗanda ma suka yi ta ihu a da suna waɗanda suka aima sa ka'in su ne, yau su kansu sun daɗe suna jira wanga lokaci shi zo. Na Allah ya kawo lokacin da za a shirya tsakanin Niger da Benin hatta kai inda za a buɗe iyakan nan. Dalili shi ne yau in ka so mota daga Benin ta kace za ka tsallaka Niger sai ka hidda kuɗi jika 140 zuwa 150 ka azabi sai jirgin ruwa tangal-tangal a tsalla kuma ka ita ta zo gaya. In babban mota ka so telem ka so kaya ka ɗauko daga Lome yau sai ka tsallako Benin sai ka yi transit na Togo ka yi transit na Benin sannan ka zo ka tsallako ka shiga Nigeria ka yi transit sannan ka shigo Niger.
9: Bayan kammala wannan ziyara aiki da sa da zamanta bangarorin biyu sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da a ciki aka bayyana cewa an tattauna batutuwa da dama tare da ba da damar yin nazari sosai kan kalubalen da kasashen biyu ke fuskanta. Sai dai Abdul Nasir na Hantsi Shori na makarantar demokradiyya na ganin wannan aya ce ga mutanen da ke dagewa sai Niger ta yi takun saka da wasu kasashe.
10: Zai zamanto darasi ga 'yan ƙasarmu da cewa su kiyaye zuga magabatanmu idan suna da rashin fahimta da sauran kasashe, saboda abin da zai hada su ba abu ne wanda mu za mu zo mu sa bakin Muhammadu ƙara ba abin ƙarhi dan saboda abin ya lalace. Gashi yau an fahimci juna kuma tabbat gobe za a gyara halakokin tunan baya duk abin da ya faru asara ce ga kasashen mu duka biyu.
9: Shugabannin sun kuma amince da kafa kwamitin ƙwararru da aka dorawa alhakin gano cikasa da sharuɗan shawo kansu don sake buɗe iyakar Benin da Niger. Abinda Abba Rafiu ya shawarci hukumar na Niger da su guji sa 'yan bane na iya cikin wannan kwamiti.
11: Ashe a nemi mutane waɗanda suke da hankali da basira da tunani irin na zaman lahiya. Mutane waɗanda suke da tunanin taƙaƙa za a yi ƙasar Niger ta fita daga cikin halin da take ciki. Mutanen da za su iya yin tunani na irin wahalar da an ka sha sakamakon rigimar da an ka samu ta liƙe boda ta ƙasar Benin da Niger.
9: daga ƙarshe shugabannin biyu sun yi marhaba da dadaddiyar dangantakar ƴan uwantaka abokantaka da haɗin gwiwa da suka hada kasashen Niger da Benin tare da jaddada aniyar su ta sake farfado da haɗin gwiwar da ke tsakanin kasashen biyu don ɗaukaka matsayin su da kuma sahihancin fata al'ummomin su na ganin an samu zaman lafiya tsaro da ci gaba.
0: A gaida Chima Ila Isufu. Kamfanin haƙar mai na ƙasar Burtaniya wato Shell na cigaba da haƙo mai tsawon shekaru duk da cewa yana ya san yana haddasa gurɓata muhalli a ko'ina a cewar wani kundin takardu na sirri da BBC ta samu. Tattaunawa tsakanin manyan jami'an zartarwar kamfanin ta bayyana da suka fahimci hadarin da ke tattare da tafiyar da ɗaya daga cikin manyan bututun kamfanin mai na Najeriya ga mutanen yankin da kuma muhalli sannan suka zaɓi kada su rufe shi. Shell da ya daɗe yana jayayya cewa gurɓacewar da aka samu a yankin Delta ta samu asali ne sakamakon satar mai da ake. Ka dai fasar rahoton Simi Jalausu.
12: Ambaliyar danyen mai da ba a taɓa ganin irinta ba ta sanya wannan yanki ya zama ɗaya daga cikin mafi gurɓacewa a duniya. Lalacewa da mutuwar bishiyoyin mangoro a gefen magudanar ruwa suna cikin alamomi da suka fi fitowa fili game da abubuwan da kamfanin mai na Shell ya bari a nan birni. Inda iyalai suka dogara da kamun kifi don rayuwa tun iyaye da kakanni da dama kamar Balapama Bros ɗan shekara 64 wanda ya ci ambaliyar mai a cikin shekaru 10 da suka gabata ta sanya lamarin ya zama mai wahala kwarai da gaske.
13: Before 2011, here is a beautiful area. People play here, you go to river here.
14: Kafin shekarar 2011, nan wuri ne mai kyau. Mutane suna wasa a nan kuma suna shiga cikin kogin. Amma saboda barna da suka haifa, babu wanda ke sake kamun kifi a nan. Sanadiyar haka na talauci. Ina rayuwa hannu baka hannu ƙwarya.
12: Bututun mai na Shell da ya ratsa kusa da Bille yana tura gangar mai har guda 150,000 a rana. Wani bangare ne na kasar da hare-hare da satar mai suka addaba. Hadda ɗaruruwan matatun mai da ke aiki ba bisa ka'ida ba, waɗanda da dama daga cikinsu sun haddasa gurɓacewar muhalli. Yadda Shell ya tafiyar da ayyukansa shine aka sanya wa idanu. Kuma yanzu takardun da BBC ta samu sun nuna kamfanin ya ci gaba da tura mai duk da cewa ya san yana haddasa gurɓata muhalli a ko'ina. Wata takardar sirri ta cikin gida daga shekarar 2012 ta nuna yadda manyan jami'an Shell suka amince da ci gaba da tura mai ta bututun Najeriya na tsawon wasu shekaru biyu duk da cewa bai cika ƙa'idojin fasaha na yau da kullum ba.
14: Ba su damu da abin da zai faru da ku ba. Damuwarsu ita ce su ci gaba da samun riba. Duk abin da ya faru a wannan muhalli sakamakon sakaci ne.
12: Wannan shine Chief Boma Dappa mai magana da yawun majalisar sarakunan masarautar Bille. Jerin sakonin email na shekara ta 2013 ya bayyana cewa babban manajan Shell na lokacin mai kula da kadarorin kan tudu ya gargaɗi abokan aikinsa cewa binciken ayyukan Shell a ƙasar zai gaza. A wata na gaba manyan jami'an Shell sun kaddamar da wata kungiyar aiki ta sirri mai suna Project Madrid ta bayyana girman yoyon mai matatun mai guda 100 da ke aiki ba bisa ka'ida ba suka haddasa. Suna gurɓata kadada 9,000 na ruwa da kuma kadada 9,000 na ƙasa. Shell ya ce shawarwarinsa sun ginu ne akan sarƙaƙƙiyar abubuwa kamar tsaro da muhalli kuma ya kwashe gurɓataccen malalar ɗanyen mai ba tare da la'akari da abin da ya haddasa shi ba. Shell ya ɗora laifin ambaliyar mai a nan kan satar da ake yi daga bututunsa amma takardun Project Madrid sun nuna cewa shugabannin suna tunanin ci gaba da tura mai daga bututunsa kamar wanda ya ratsa ta nan duk da cewa sun san zai haddasa gurɓatar muhalli fiye da haka. Wani sashi a cikin aikin ya gabatar da wata tambaya mai ban tsoro. Shin muna samun gamsuwa mu ci gaba da samar da mai? Muna sani da cewa ƙarin lalacewar muhalli zai afku? Wani mai magana da yawun kamfanin Shell ya shaida BBC cewa takardun da aka zaba an gabatar da su ne ba tare da muhimman bayanan yanayin aikin a yankin Niger Delta a lokacin ba. Idan aka ware su, ba su nuna ƙalubalen yin aiki a cikin yanayi na laifukan da aka tsara a ko'ina ba. Tumenai Beten Philip mai shekaru 49 ta ce gurɓacewar muhalli ta sauya magudanar ruwa inda ta taɓa yin aiki a baya.
15: Because when you go to the bush, you will not see.
16: Idan ka je daji ba za ka sake ganin bishiyoyi da dodon koɗi ba ko fulawoyi ba, kuma warin gurɓacewar muhallin yana kashe mu. Wasu wuraren ɗanyen mai, wasu wuraren iskar gas suna kwashe manmu a kowace rana, amma ba za mu amfana ba, muna shan wahala.
12: Tsawon shekaru da dama man fetur ne ke tafiyar da tattalin arziki na wannan kasa inda yake kawo biliyoyin daloli ga Najeriya da ma kamfanonin kasa da kasa da ke aiki a nan. Shell ya sha fadin cewa gurbacewar muhalli a yankin Niger Delta galibi satar mai ce ke rurrutar shi wata babbar matsala a yankin inda masana suka taba kimanta cewa ana satar gangan mai kusan 100,000 a kowace rana. Gwamnati har yanzu tana fafutukar shawo kan rashin tsaro a nan. Amma a bille tambayoyi sun rage akan ko Shell yayi kokari sosai don tsayar da fasa bututun mai da kuma ko daidai ne ya ci gaba da tura mai lokacin da a cewar takardun da muka gani ya san ayyukan sa suna haddasa lahani ga muhalli. Kamfani na kare matakin sa. Amma ga mutanen da na hadu da su tasirin ambaliyar mai yana bayyana a cikin rayuwar su ta yau da kullum a cikin ruwa da ƙasa da kuma hayoyin samun kuɗin shigar su. Yanzu suna fatan wani lamari zai kawo amsoshi da kuma ɗaukar alhaki.
0: Gaida Umar Shehu Eleman da fasar rahoton Simijo Lauso. To yanzu kuma ga Muhammad Buhari Fage da labaran wasanni amma a takaice.
17: Tawagar Ingila ta isa Amurka domin fara shirin tunkarar gasar kofin duniya da za a fara a yan kwanaki masu zuwa. Kocin tawagar Thomas Tuchel da ƴan wasan sa sun tashi ne daga filin jirgin sama na Birmingham suka sauka a Florida. ƴan wasan Arsenal irin su Rice Madueke Eze Saka waɗanda suka buga wasan ƙarshe na Champions League suna cikin tawagar. An tsara tawagar Ingila za ta yi wasan sada zumunta da New Zealand a ranar 6 ga watan nan da Costa Rica a ranar 10 ga wata kafin daga bisani ranar 11 ga wata a fara gasar. Liverpool ta ci mai yarjejeniya da Andoni Ariola domin zama sabon kocin ta bayan korar Anslot da ta yi. Ariola wanda ya bar Bournemouth a ƙarshen kakar nan ya nuna sha'awar sa ga aiki a Anfield kuma a shirye yake rattaba hannu kan kwantaragin shekara biyu. Ariola ya kammala gasar Premier a bana a matsayi na 6 kuma ya sama Bournemouth tikitin zuwa gasar Europa a shekara mai zuwa. Sai dai wasu na cewa kocin bai cancanci ya jagoranci Liverpool ba saboda bai taba cin kofi ba. Banfica da kocin Fulham Marco Silva sun ci mai yarjejeniyar aiki tsakanin su domin mai gurbin Jose Mourinho da zai koma Real Madrid. A wannan watan kwantaragin Silva za ta kare a Craven Cottage. Amma da wannan labarin dan wasan mai shekara 48 ba sai ya tsawaita kwantaragin sa ba. Tunda fari Fulham ta wa dan kasar Portugal din ta yin tsawaita kwantaragin sa amma ya ki cewa uffan kan hakan. Kungiyar Remo Stars da El Canami Warriors da Bayelsa United da kuma

0: sassauta bude wuta a tsakanin Isra'ila da kungiyar da ke samun goyen bayan Iran. Bukatar cimma hakan cikin gaggawa ya fito fili ne kwana biyu da suka wuce lokacin da Isra'ila ta fada harharanta labaran da ka iya sanya Iran ta janye daga tattaunawar da ba ta gaba daga baba da ake yi da Amurka. Rautanni sun nuna cewa mutane 8 ne suka mutu a harharan da Isra'ila ta kai yau a Lebanon yayin da Isra'ila ta ce ta kakkabo wasu rokoki biyu da aka harbo ta bakin iyakar kasar ta. Irin wannan ne da yake janyo koma baya akan takaitacciyar tsagaita wutar da aka amince da ita a ranar Litinin.
1: Rahoton da Habiba Adamu ta hada mana kenan. To hukumomin tsaro a Najeriya sun sake fuskantar wani kalubale sakamakon sabbin hare-haren garkuwa da mutane da suka akwa jihohin Zamfara da Oyo a yau. Wadannan lamura biyu waɗanda suka hada da sace ɗaliban makarantar gaba da sakandare a ƙauren Namuda a arewa maso yamma da kuma garkuwa da kanwar tsohon ministan lantarki Adebayo Adelabu tare da ƴaƴanta a kudancin ƙasar sun sake tayar da fargabar jama'a game da tabarbarewar tsaro. Tana da rundunonin 'yan sandan jihohin biyu suka tabbatar da akwai lamarin suna masu bayyana cewa an baza jami'ansu na musamman domin gudanar da bincike da kuma ceto waɗanda aka yi garkuwa da su baki ɗaya. Ga rahoton wakilinmu na Lagos Umar Shehu Alleman.
2: A jihar Zamfara fargaba tana ci gaba da karuwa tsakanin mazauna garin ƙauren Namuda bayan da wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗalibai guda 7 daga makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya Federal Polytechnic ƙauren Namuda. A cewar majiyoyin tsaro ɗaya daga cikin ɗaliban ya yi nasarar tserewa daga hannun maharan. Lamarin da ya bar ɗalibai 6 maza 3 da mata 3 a cikin daji a matsayin garkuwa. Garin na ƙauren Namuda wanda shine birni na biyu mafi girma a jihar ya daɗe yana fuskantar hare-haren tsoratarwa daga ƙungiyoyi masu riƙe da bindiga. Yayin da yake bayyana yadda lamarin ya faru tun farko, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara Yazid Abubakar ya ce suna kan ƙoƙarin ceto yaran.
3: Ya faru ne kuma inda yara suke kama haya a wajen gari, wannan ba a cikin makaranta yaran suke ba. Su wa'innan yaran da suka kama hayan gida a wajen gari mutum 7, amma a hanya guda ɗaya ya samu ya kubuta, kuma su ma in Allah ya so ya yarda ba da jimawa ba, jami'anmu suna bakin aiki kuma Allah ya so ya so yarda za a yi rescue nasu.
4: Kun samu tuntuɓa ko kuma an tuntuɓe ku game da inda makomar yaran?
3: A gaskiya dai jami'anmu har yanzu suna a cikin wannan daji tun safe, suna bakin aiki kuma insha Allah zuwa an jima ko gobe za mu samu bayani daga wajensu.
4: Wasu suna korafi cewa kamar tsaron bai wadata ba saboda yadda abun yake kara daukar wani sabon salo.
3: Alal hakika mu dai jami'an tsaro da suke wannan jiha tamu suna iya kokarin su wajen ganin cewa sun kara dukiyoyi, rayuka. Kuma shi mai girma commissioner ɗin sanda CP Ahmad Muhammad Bello takanas ta Kano yayin kai ziyara musamman a wannan makarantar nan don ganin yuyuwan yanda za a kara mata matakan tsaro, wanda kuma aka yi hakan sai ya bada shawarin cewa duk yara waɗanda suke zaune wajen makaranta waɗanda ba sa cikin campus na makaranta ai kokari a dawo da su saboda a inganta tsaron su.
2: An bayyana cewa wannan yanki na arewa maso yamma ya zama yanki mai hadari sakamakon ayyukan kungiyoyin 'yan fashi da ke neman kudaden fansa. Garkuwa da yara a ƙauren Namuda a jihar Zamfara ya zo a daidai lokacin da wasu 'yan bindiga da suka zo cikin mota samfurin Toyota Camry, inda suka yi garkuwa da kanwar tsohon ministan lantarki Mrs. Olaide Bosayo Adegoke, 'yar shekara 43, tare da 'ya'yanta tagwaye masu shekaru 12, Peter da Paul, a yankin Challenge da ke Ibadan ta kudu maso yamma a jihar Oyo. Maharan sun tare motar matar samfuri Hyundai Sonata, suka fasa gilashinta sannan suka yi awon gaba da su, inda suka bar motar tata wurin da abin ya faru da misalin karfe 7:30 na safe. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Olayinka Ayalade ya tabbatar da aukuwar lamarin, yana mai bayyana cewa tuni kwamishinan 'yan sandan jihar ya tura dakaru na musamman don gudanar da bincike mai zurfi da kuma gano mutanen. Wannan garkuwa tana zuwa ne mako biyu bayan sace malamai ɗalibai sama da 40 a yankin Ohoro Isili na jihar Oyo, lamarin da ke nuna ƙaruwar rashin tsaro zuwa kudancin Najeriya duk da matakan da hukumomi a ƙasar ke cewa suna ɗauka. Umar Shehu Alleman, BBC Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu sakamakon ayyukan 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya karu da kashi 22 cikin 100 a cikin watanni 6. Rahoton ya bayyana cewa an samu wannan ƙari ne saboda yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke ci gaba da aukawa mutane a yankin. Ga ƙarin bayanin da Zaharuddin Lawan ya haɗa mana.
5: Rahoton wanda aka wallafa a ƙarshen watan Mayun 2026 da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira da mutanen da suka rasa muhallansu ta ƙasa ya nuna cewa adadin 'yan gudun hijira a arewa maso yamma ya ƙaru, da mutum 143,189 inda ya kai 793,534 idan aka kwatanta da adadin da ake da shi na mutum 650,345 a watan Disambar 2025 wato dai ya karu da kashi 22 cikin 100 lamarin dai ya shafi musamman jihohin Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina wannan mutumin dake birnin Magaji ta Yamma ta Gumi a jihar Zamfara ya ce matsalar tsaron ta tilasta musu tserewa daga garin su a jiya
6: ni yanzu kaga cikin garin birnin Magaji nake to kayukan da ajeyan mu kawai ban ma ai kada ya so kuma ko kali ina ne gamu dukan kusan do annan garuwan an wa abin da yasa maka watsa dole ne malam don abin da ba kawo maka tsofi ba sannan kai ba ku yadda za ka yi ga mugun makami ana ma barazana da shi an halga wani na kusa gare ka kaga dole ka gudu
7: to yanzu yaya rayuwa take gashi ba ku kai koda kwana biyu ba da waɗannan yan bindiga suka tarwa tsaku
6: rayuwa malam ba ta da dadi saboda kaga yanzu ana cikin yanayi na shirka saboda an samu ruwan sama amma duka an bi jajin fayau babu magana shirka ba magana komai da kowa duka ya wace ya bar yanki
5: a jihar Sokoto ma mai makwabtaka yan bindigar sun tarwatsa mutanen dan gulbi a yankin Tureta
8: mutanen nan sun yi mana banna sosai sun je sun same mu machine ya kai 150 suka je suka same mu suka tinka mutane suka kashe mutum kusan mutum 20 ba daya suka bubbuge shagunan mutane suka tafi bayan haka kuma washe gari aka samu fada tsakanin su barayin da ƴan saka din wajen mu har da ƴan saka suka samu sa'a sai haka shi mutum shidda ciki a cikin barayin bayan haka jiya washe gari kuma waɗanda su haka shi an zo ana kaɓar gaisuwa mutane suka taru suka zo suka riske mutane kuma su haka shi mutane suka bibbige gidaje suka tafi bayan haka nan kuma jiya da yammaci suka dawo kusan magariba suka saka magari wuta suka tare bayan mutane sun gudu sun bar gari babu kowa suka tare su kunna mu wannan kunna mu wannan haka su haka kwana mutane suka kashe mutane
7: yanzu wannan hali yake ciki kenan kuna cikin garin har yanzu ne ko ko
8: yanzu a halin da ake cikin garin nan yanzu babu kowa cikin garin nan kowa ya gudu saboda bala'in yayi yawa duk inda ka bindiga suke suna nan sun boye daji da sun ga mutun ya wurga halin da suke yi yanzu mun da ake babu kowa cikin garin mun gudu
5: ayyukan yan bindiga da masu garkuwa da mutane dan neman kudin fansa a jihohin Katsina da Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara sun haifar da gagarumin cikas ga harkokin noma da kasuwanci inda dimban mutane ba sa iya samun muhimman abubuwa gudanar da rayuwa na tuntubi Malam Isa Sunusi Director Amnesty International a Nigeria
9: to a wannan matsalar fa ba yau ta fara ba ba jiya ba ba bara ba ba bara waccan ba an dai dauki shekaru 5 6 7 kullun sai yan bindiga sun tada kauyuka ba za ka iya kiyasta yawan kauyukan da yan bindiga suka tada gaba daya a Zamfara da Sokoto da Katsina ba za ka iya kirgawa kauyuka ne bila adadin wannan yana nufin cewa yara ba za su yi karatu ba wasu yaran karshen tarabban su da karatu kenan na boko ko na arabiya har abada ba za su yi ba
5: nayi kokarin jin karin bayani daga ɗaya daga cikin hukumomin jihohin da abin ya shafa ciki har da hukumar kula da yan gudun hijira ta Najeriya amma hakata bata cimma ruwa ba Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya
1: to yanzu karfe 9 ne saura kwata agogon Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC to yau aka fara jigilar alhazan Najeriya daga kasa mai tsarki zuwa gida bayan kammala aikin hajji na bana inda aka fara da kwasar alhazan jihar Nasarawa waɗanda suka wato aka fara kaiwa kasar ta Saudiya a cikin watan Mayu da ya gabata suka kwashi kwana 30 Fatima Sanda Usara mataimakiyar director yada labarai ta hukumar alhazan Najeriya ta yi karin bayani a hirarta daga kasa mai tsarki da Abdulsalam Ibrahim Ahmed
10: to alhamdulillah yau dai an fara kwasar alhazai daga nan Makka zuwa kasar Najeriya wato alhazan jihar Nasarawa waɗanda suna cikin 'yan farko da aka ɗiba a 3 ga watan Mayu da aka fara jigilar alhazai sun yi kwana 30 kenan a nan ƙasar Saudiya kuma yanzu haka yadda muke magana sun isa Najeriya yadda aka fara haka nan za a ci gaba amma ya danganci slots da kowace airline ta samu to yau Max Air ta samu slot inta kuma ta DBM jihar Nasarawa su 560
11: To Hajiya, ya aka tsara aikin jigilar alhazan daga ƙasa mai tsarki zuwa nan gida Najeriya?
12: Wato yanda aka tsara shine jirgin farko da ya ɗibi alhazai shine kuma zai koma ya ɗiba. Amma yanda na faɗa ya danganci plot da jirgin ya samu. Kamar yanzu yanda mun san da cewa Umza ya ɗibi ‘yan kogi ne da jirginta da farko, hakanan kuma komawa Umza za ta ɗibi ‘yan kogi ne a sawun farko. Saboda haka yanda jirgin ya taho, hakanan zai ɗibi alhazai ya koma. Alhazai da suka hau kowane jirgi, hakanan za su hau su koma. Muna sa ran cewa akwai jiragen kebi da na Nasarawa tu da kuma flyers duk za su tashi in Allah ya yarda nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba.
11: To yaushe ne kuma ake sa ran za a kammala kwashe alhazan?
12: Insha Allah jikiran alhazai ba zai wuce sati uku ba kamar yadda aka tsara bi iznillahi.
11: Shin wani tanadi aka yi domin magance matsalar tsaiko ko tangardar kwasar alhazai daga kasar ta Saudiya zuwa nan gida Najeriya?
12: Wata ɗaya daga cikin tanadi dai da aka yi shine an kayyade cewa alhazai in Allah ya yarda ba za su daɗe su wuce kwanaki da aka tsara ba. Tanadi da aka yi shine kowane jirgin da zai tashi sun yi kokari sun samu slot ɗinsu na ɗiban alhazansu. To kuma ana sa ran cewa da zarar an fara hakanan za a ci gaba ba za a tsaya ba. To kuma an tsara cewa kafin kowane jirgi ta tashi za a ɗibi kayan alhazai wato awa 48 kafin alhazai su tashi za a ɗibi kayayyakinsu. Don a yi screening kada ya zama sai an je sannan a fara tantance kaya a ɓata lokaci da sauransu. To waɗannan dai suna biyu daga cikin matakan da aka ɗauka watan kowane jirgin sama ya samo slot na ɗiban alhazai kamar yadda ya taho. Sannan kuma za a tantance kayan alhazai da sauri. Kowane alhaji da ya ga an ɗibi kayansa ya san da cewa yana kan hanyar tafiya.
1: Fatima Sanda Usara mataimakiyar daraktar yaɗa labarai ta hukumar alhazan Najeriya kenan. Masana harkokin lafiya a Najeriya sun fara kira ga hukumomin ƙasar da su fara ɗaukar matakai musamman a wuraren haƙar ma'adanai kan cutar Ebola tun gabanin asambulata a ƙasar. Masanan dina bayyana hakan ne yayin da hukumomi a Najeriya suka yi kira ga al'ummar ƙasar domin ɗaukar matakai don ganin ba a samu ɓullar cutar ba ta hanyar tsaurara matakai musamman a tashoshin jiragen ruwa da filin jirgin sama da kan iyakokinta. Dr. Nasir Sani Gwarzo, ƙwararren likita ne kan cututtuka masu yaduwa a Najeriya, ya shaida wa mani wato ya min ƙarin bayani a tattaunawar da na yi da shi ta wayar tarho.
13: Abin da ake tsoro a wannan zagayen na ita wannan bakuwar cuta ta Ebola idan ta shigo Najeriya shine yadda take yaduwa da kuma yadda ake saurin gane ta. Waccan tsohuwar Ebola da aka sani ita ake kira Zairensis, wato irin strain na Zaire, wannan an riga an gano ta, an gano allurar rigakafin ta, an gano kuma yadda za a iya gwaje-gwaje nata a cikin laboratory wato ɗakin gwaje-gwaje. Na ita wannan bakuwar har yanzu ba a gano yadda take ba, ba a gama gano yadda ake gwada ta a gano ta a lab ba, ba a kuma gama gano allurar rigakafin ta ba. Kiyasi na hukumar lafiya na duniya ya nuna cewa kafin ma nan gaba a samu maganin rigakafin ta za a iya samun wata 7 zuwa wata 9 a gaba.
1: Wace irin gudunmuwa al'umma ya kamata su bada wajen hana wannan cuta shigowa Najeriya?
13: Dokar nan dai da muka saba ga mutane cewa idan duk sanda aka samu annoba to jama'a su tashi haikin su nemi ilimi na ceton kai. Wanda ake faɗakarwa a rediyo da talabijin da kuma kafofin yaɗa labarai bai isa ba. Mutum ya tashi ya karance-karance yaya Ebola take ake kare kai. Kuma kada a firgita a ce za a ringa ɗaukar matakai na gargajiya a sha gishiri a yi waye duk wannan ba a yin sa.
1: Hakan na nufin matakan da aka ɗauka a baya da wannan cuta ta zo ba su aiki ba ko kuma ba su da amfani?
13: Suna da amfani matuƙa musamman na kare yaduwar shafar wanda bai da lafiya. Idan mutum ya kamu to kada a je ana tattaba shi, ko aka ce mutum ya mutu da Ebola kar a je a ce za a yi masa wankan gawa a gida, a bar likitoci su kammala shi su hada shi a asibiti. Sannan wanda kuma ya kamu da ciwon ya tabbatar kada ya shiga jama'a, kuma kada ya shiga cikin yanayin da zai iya yaɗa mutane cutar.
1: Dakta, kana ganin matakan da gwamnati take daukar sun wadatar?
13: To gaskiya ina da damuwa babba, matakan da aka dauka sun dace. Amma a da wannan Ebola da ta shigo Nigeria, an shigo da ita ne ta hanyar jirgin sama. Yanzu kuwa a can kasashen da Ebola ta bulla, ta fito ne a cikin masu hada-hadar tonin ma'adinai na ƙasa. Saboda haka abin tsoron shi ne duk inda mai masu haɗar ma'adinai suke a duniya, yawanci musamman Afirka, za ki ga kansu a haɗe yake. Yau suna Najeriya, gobe suna Ghana, jibu suna Zaire, jibu gata suna Uganda. To saboda haka ya kamata a yi maza-maza a jebu duk inda ake haƙar ma'adinai, a ilmantar da su cewa ko da baki sun shigo, ko da bako cuta ta bulla, a ɗauki matakan kariya. Kada a ce wai sai a tashe jirgin sama ko kuma a tashe shin motoci, akwai lunguna da za ta iya fitowa ta bullo mana ta bayan gida.
1: Dr. Nasir Sani Gwarzo, ƙwararren likita kan cututtuka masu yaduwa a Najeriya kenan. To a yau ne babbar kotun tarayya da ke babban birnin Najeriya Abuja ta yankewa maza hudu hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan da ta same su da laifin kaddamar da harin ta'addanci na watan Yuni shekarar 2022 a wata cocin Katolika a jihar Ondo. Harin wanda masu shigar da kara suka tabbatar da cewa ya haifar da salwantar rayuka masu bauta fiye da 40 tare jikkata wasu mutane sama da 100. Ga rahoton wakilin mu na Lagos, Umar Shehu Leman.
2: Bayan hukuncin kisa da aka yanke musu, babban alkali mai shari'a Emeka Nwoti na babban kotun tarayya da ke Abuja ya kuma daure kowane daga cikin waɗanda aka kama na tsawon shekaru 20 a gidan yari ba tare da zaɓin biyan tara ba. Biyo bayan kwararren shaidu da masu ƙara suka gabatar tare da tabbatar da cewa membobi ne na ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabab. A lokacin gudanar da shari'ar, masu shigar da ƙara sun gabatar da bayanan yadda waɗanda aka yi ƙarar suka tsara harin daki-daki, inda suka yi ta harbe-harbe babu ƙaƙƙautawa, da kuma tashin ba mabuman ƙiyar ciyin gida a bisa muradin su na tabbatar da sun kashe mutane da dama a cikin ɗakin taron ibadar da ke cike da mutane. Lauyoyin da suka kare waɗanda ake zargin tun farko sun yi yunkurin neman a sassauta hukuncin ta hanyar kafa hujja da kurakuran da aka samu. A tsarin gudanar da kamun farko, sai dai kotun ta yi watsi da waɗannan hujjoji, inda ta yanke hukuncin cewa gamsassun shaidu na kimiyya da na mutanen da suka shaida lambarin da idonsu ba su bar wata shakka ba game da gaskiyar waɗanda suka tuka motar da kuma manufarsu. Masana harkar tsaro da suka sa ido kan shari'a sun bayyana cewa kodayake asalin sansanin ayyukan Al-Shabab yana gabashin Afirka ne, wannan hukunci yana nuna wata alama mai tayar da hankali na faɗaɗar ayyukansu ko kuma ƙulla alaƙa ta ƙawance tsakaninsu da ƙananan ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke cikin yammacin Afirka. Ana yi wa wannan hukunci a matsayin na tarihi, tare da cewa ya kawo ƙarshen shari'ar ɗaya daga cikin mafi muni da aka taɓa yi na asarar rayukan mutane da dama a tarihin Najeriya baya-bayan nan, wanda hakan ya ba al'ummar Owo da suka daɗe cikin makoki tabbacin samun adalci, tare da sake jaddada matsayin shari'a wajen yaƙar tashe-tashen hankula na masu ra'ayin aƙidar riƙau. Masana sun nuna shi kansa hukuncin wani cigaba ne a yaƙi da ta'addanci a shiyar, ta hanyar nasarar wurfanarwa da kuma hukunta alaƙar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa tare da laifukan cikin gida. Harin ta'addancin da aka kaiwa cocin Katolika na St. Francis Xavier da ke Owo ya faru ne a ranar Lahadi 5 ga watan Yuni shekara ta 2022. An yi nasarar gano tare da kama waɗanda ake zargin a wurare daban-daban ciki har da jihar Kogi, inda aka gano bama-bamai da manyan makamai a hannunsu. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage ɗauke da labarin wasanni.
14: Manchester United ta amince ta biya fam miliyan 35 kan cinikin ɗan wasan tsakiya na Brazil da Atlanta Edison. Ɗan wasan mai shekara 26 an siye shi ne domin ya maye gurbin ƙwararren ɗan wasan tsakiyarta da ya bar ƙungiyar a bana Casemiro. Majiyoyi na cewa sai a watan Yulin gobe za a ƙarƙare cinikin ɗan wasan, sannan a duba lafiyarsa gabanin a fara wasannin kaka mai zuwa. Casemiro ya ci wa United ƙwallo 9 a duka wasannin da ya buga mata, sannan ya taka rawar gani wajen farfado da ita ta dawo kan ganiyarta. Napoli ta kammala ɗaukar ɗan wasan gaban Manchester United Rasmus Hojlund da ya yi zaman aro a wajenta na wani lokaci. Napoli ta ɗauki ɗan wasan ne kan kuɗi fam miliyan 38, wanda tun da fari aka yi tsammanin zai koma United da taka leda.
5: Haila mai shekara 23 ya ci wa Napoli kwallo 12 cikin wasa 33 da ya buga mata a kakar da aka kammala. Tunda fari yayi ta fama da rashin kokari a Manchester United wadda ta siye shi daga Atlanta a 2023 fam miliyan 64 ya ci mata kwallo 14 cikin wasa 62 da ya buga mata. Manchester City na ci gaba da tattaunawa da Chelsea kan kudaden da za a biya Enzo Maresca tsohon kocin Chelsea. Takardun yarjejeniyoyin biyu na hannun lauyoyin kungiyoyin. Ana tattaunawa ne saboda Maresca na da sauran shekara 3 da rabi da ta rage masa a kwantaragin sa da Chelsea. City dai na fatan kammala yarjejeniyar a wannan makon domin daukar Enzo Maresca da zai maye mata gurbin Pep Guardiola. Yar wasan kwallon tennis Maja Chwalinska na ci gaba da jan zaranta a gasar French Open ba tare da wata matsala ba. Bayan doki abokiyar hamayyarta Anna Kasalinkaya da ta yi tare da kaiwa wasan kusa da na ƙarshe. Mai matsayi na 114 a jerin ƴan wasan tennis na duniya. Wannan ne karanta na farko da tazo irin wannan matsayi a gasar Grand Slam inda ta yi nasara da ci 7-6, 7-3 da kuma 6-3.
1: To a gaishe ka Muhammad Bahari Fage. Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
15: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
1: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
15: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
1: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. To za ku iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta labaran da muka wallafa muku. Akwai BBC ta gano yadda Shell ke fitar da danyen mai duk da shedar gurbata muhalli a Najeriya. Akwai kuma Peter Obi ya buƙaci ƴan bindiga su saki ɗaliban da suka sace. To a gaishe da Khalifa Shehu Dokaji da ya shirya shirin da kuma Lawal Sulaiman da ya hada mana sauti. Sunana Rabi'atu Rinka, nake cewa mu kwana lafiya.